0: Wala ka.
1: Ay, sao! Kabo siya. Saan nga share mo tayo po yung manual?
0: Mawaw na rin. Or
1: tatamu, ama. Tatamu, dahil ko.